0: jekoi
1: sakata bazubela ngai beta kodia
0: papi diambwana na London papi esao